0: Dr. Isaac Ansereko, Chairman, Organizing Committee, Daman Chubiri Kakoma Secondary School. Mungeri ya mbobe nki!
1: Chichicho ulifatu wera bide. Mumiaka bimu etane ja radio wudu. Katukube simu. Otubuli ya programu za singo kunyu miranga. Bapresenta. Obunyomero. Wamuna obusanyo bota inza kwera bida. Mumiaka bimu etane ja radio wudu. Chulifatu wera bide. Mumiaka bimu etane ja radio wudu. Radio yomu tuwa wudu.
2: Okay, chicho ulifatu wera bide. Mumiaka bimu etane ja radio wudu. Nge kuwele za kufabiri gumu. Paka katingo gamanze. Wanange chino.
3: Ndifa chichera bide.
2: Chichera bida. Kenfedi. Kenjafana cho. Chijukira so tubuli deko chicho olifatu waira bide kusiro msambutano biri muenda munana munana muenda tanu tanu ziro msambutano biri muenda munana munana muenda tanu tanu kati kubesimu tubuli ya chicho olifatu waira bide miaka bide muetano Radio Budu no
4: Radio Budu
2: yes sebo uliriza
4: utere vienzika ya president kutongwa
3: munafe kaya muna Entegede kaya bule nabutongwa.
4: Kiti kwa sabide kwe diyo bude mtu wabulijo.
3: Mkuru.
4: Eto program yi ni serukera.
3: Kubarula.
4: Kumpango hindi wali kumacha. Matimuka nangi nja huza. Oliwa.
3: Basi mulaba amuna. Saja yekwe kabana.
2: Okay, awana wali mtemu seru kera bawa wata deo doba kabu abwe. Matie nabino gagambia DJ Mtesa Prom da mix baba yali ya kuba.
3: Ya balula.
2: Hello.
3: Okay, Budu. Kure diye nene?
2: Taina artwork.
3: Sebo.
5: Ewa kuwele za sebo.
3: Kale boss wafi mwaba tuli za sebo.
5: Ono katuka mwaza.
3: Yes, sebo.
2: Oh why?
3: Tuwake msumbi.
2: Okay, waduwa mkuru wa mwita tuwezimbe the black man ya gambi ya tina lichibonzi betelemu yecha alifati ya David Deke katusa kagamba antibio nabi okola bikole no kwa agala luliboro no wangula.
3: Oh baba.
6: Yecha alifati ya David Deke
2: sikategede. Okay, waduwa mkuru agambi ya tiye mteseza meme ya soke dadala ere ya sembo kujia kwa kuchalo chitambuza nga yalete buwa mgenzi isime kasoka banango ba muliza di mteseza meme chitambuza kasoka yeka koza Jojo William na yuko alibulunji nyo auliriza ataso maya agambi programu ye chilo wakatuso kukuno nyaba atubulako yeka amunyumiranga nyo ka program The Night Mix ye Ronald yefe abarona di Ronnie's Saloon Dubai kanoni mwale kuuliriza
3: nga chilinge chinyankoli
7: mwuse chinyankoli
1: Chulifatu wera bide mumia kabili mwetane ya radio budu radio yomu tuwa budu ama uli ya mufunza ganuki mauli ya mufunza wanuku radio budu nga gakutusibu wako air tero money kati okusasula emisolo gya URA kugonzeddwa. Uyagala kusasula emisolo gya URA Airtel Money kifudde kyangu. Sasula emisolo gyo, license za business, fine ezikubiddwa polisi, osasulira ebiwandiiko byo, gamba ng'ebyapa, passport, driving permit, okole n'ebirala ntoko ng'okozesa my Airtel app, obanyiga *185#.
2: Okunoonyereza okukoleddwa ekitongole ekikola kunoonyereza ku ndwadde enkambwe kulaze nti abaami betanidde nnyo okwagala okukubwa empiso okwetangira akawuka akaleeta mukenenya okusinga okumira empeke eza PrEP. Minisitule y'ebyentambula n'enguudo egumizza abantu abakozesa oluguudo oluva Villa Maria nti essaawa yonna lwakukolebwako nga ne bassentebe b'ebyalo babanguddwa okumanya obuvunaanyizibwa bwabwe basobole okuweereza nga bagoberera amateeka. Mawulire gabadde mu bumpimpi mu bulambulukufu ogenda gafuna nga bala 15 okuwera ssaawa 3.
1: Amawulire mu bufunze. Aguge gabadde amawulire mu bufunze nga gabadde gakutuusibwako Airtel Money. Kagubere musolo kyo gwa URA gwewetaaga okusasula. Tekikwetaagisa kwekoya ng'ogenda kusimba layini anti osobola okusasula mbagirawo ng'osinzira wonna w'oli. Kozesa my Airtel app obanyiga *185#. Okusasula emisolo, license za business, fine ezikubiddwa polisi, osasulira ebiwandiiko byo nga passport, ebyapa, driving permit, okulina ebirala bingi mbagirawo. Tukyali butoola mu ssaawa y'okusatu ya program Serukeera.
6: The dance floor is now open.

0: iswaleyo embera je tukisalira mu ye je tusala mu salatul eid ziwira rakabiri irakeze biri okimanyi bulungi ndi zo tusobola omuntu okwesa zanga aine bizibu na yeno nedda ngabwe njogera maso ebira ya wam nenga engobira ja gobira mu kusala oko nge swala eid bojira ba ali cha takbira musanvu mulake soka mulake yoku binale kae naleta yo takbira zite mukaga ngo jeko takbira yoku imirira naleta yo takbira mukaga kakati mkusomera aize bagambo ayinzo kusomera ko ayinzo kusomera ko suratul qaf bo kusomera ko esura je bayita sabbih isma rabbikal aala nake soka yokubiri na soma esura na iraka mulake na soma hal ataka al ghashiya ayina no kubulira abantu khutuba makati awa soma khutuba sigano maroku sala ne mutambula asikiriyo bobo bere dubusera mwe bugamba era abanga leta takbira zino twali gambye nti mukutubayi manyi khutuba baboji soma soka no kuyaidi tuganda Allahu akbar soka takbira kakati ateno tugamba astaghfirullah saballa tusonywe bidwa tuine bitwako le bichamu era bamba hene duwe gamba astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ilai imamu watu kule mbede kubwa kwega ilira kakaja uwea ukanyamu katono neswara ya idi nitakubira zunuruzi ita makaja wa suma astaghfirullah astaghfirullah ni inga ati kuswara ya idi alita takbira nolichu iswale yeta agisanyo wadenge risuna ule mbira jetulimu
1: asaka katono nyonga sune yongirayo kati onako lelu wakutamu iswale yu esobolo kusikiza ejuma oba tusoka kusala juma then tuyoka tugenda kuswale
0: andi bagambye eswale ino budde nemba de njagala okumikirize mu katono nya kutoka ko okumikirize mu katono nyera kitu kako era imamu muswale yo ageza ko kulaba nga asomeddwa ezava kumbaka sallallahu alaihi wasallam yovora wanti edwe za bazi tuwa wenzo ganda Allahumma ja'alha rahmatan la suku ya adhab Allah yankube na jifure ya mkisa bebangeze nienga siya kutubo nyabonya wala bala wala hadimu wala gharak atenga serimu wabarai tegenda kumenya bizimbe vya fe bitoke vya fe mwanyi za fe timurimu na kuzikirira Allahumma ala zarab nekubusozo ubora wabutono tunokati ngake wafuwalia kwa umichida na yo jitonye sehu na yebule mekubu mburu kuka waizo jitonye zao nebibira ngevi ya hududa tebubajia basange no wansi wa manabiti shahari shajari ne mitike njini ginyweze bunyweza sosi kujisura ikili wachitegeza timbira mumbu ya gana
1: mufunze
0: ebile ya mirembe wabutono la aduya ne ujira zemu wansi we bisaru na yenywe lereyo kwa edweyo tugamba imamu wali jisomye ila ubanga tojikute muteri mutwe at least juwandike kulupapula sikiri mbwa haramu jisoma jisomera abantu batigere da omkologo baliko eswali ni ya yo kusaba mkube etonye mbutufu elisuna elisuna angabu tuwali gandhi suna bojikolo ufune mpera hatibu boto jikozewe tofu nani bwa yechukuru waliyo bono ya mpera ekisera kyo badobuza waliyo badobuza nditani kadi tujisara okuva enjuba lwevayo enjuba lwevayo abayivu watu gamba luliba bapimanga fumu kadra romhi ikikero chifumu tugandi awo swale wetandikira okutukira ddala enjuba katena chuka ebisera byani bya kwa benjuba bachuka watu kukirizwa kusala idi tulimbisera bya idi byenyine
1: bya saa mukaga
0: saa mukaga kitundu awo mukaga abiri obuki ajisala naye ndabo manyi abasajja mu busiramu bateekamu ibigambo bingi n'okutunula ewala Imam Shafi ye agamba ndi swale eyo olw'obwetaavu bwayo ate nga bweri ya nsonga tusobola ogisaala ekiseera kyonna wadde mu biseera ebyagaanibwa okusaala yinza okunoonya abantu ku makya ne bakubula kati ate bwebajja okusaala ejjuma katugeze badirwa juma ne balabika oluvannyuma lwa idi juma saawa nga 8:09

0: kora anga bajidde ddala Shafi aga nti anga beri ya sunna wadde kiseera ekyo sisali yamu tugisali kakati kiri eri imamu okulaba okuteteekanya embeera eyo gyawangaalira abantu baanukudde batya bazze mu budde bwabagambye oba nedda naye nga kyali badde kirungi bakiyita wawayo yustahabu kyali badde kirungi abantu okugenda okusaala eswala eyo mutuufu nga bamaze okwenenya kuba omusana guno tiguva mu bbanga okwakabwe kutyo
1: nina omuntu omu gwe nagambye juni mugane bannange fenna twenenye bwetuba twasobya mungu atusonyiwe kubanga tuli bubi
0: omusana ogwo tiguva mu bbanga waliwo ebigambo ebyasoba ate oli ayinza okuga nti kubanga n'omuntu omu bwasobya allah ayinza okubunyisa ebibonerezo bye dwaki gwase bwe gutyo nga tebujyo tigwaka bwe gutyo akati bagani mumale okwenenya ebizibu byammwe byonna mubimaleyo kubanga gubwenenya ye allah amanyi nti wenenyeza ate wasadaka n'okuyitiriza okusaddaaka abantu bakodowadde nnyo ne bagenda wala muntu gwotukako buli muntu akugamba kiribubi kiribubi sirina sirina sirina kakati sirina wasimba ebijanjaalo wasimba kasooli ku mulundi oguwedde nebibala bulungi wawaakaani
1: byonna byabikuba mu sitoowa
0: wenna bikuba mu sitoowa ovaawo n'ogenda n'otunda kiwedde kiwedde kasomala okugyako gwe emmere eyo gyonoolya akati obukodde obususe naye bwoddayo mabega eri nga ffe abakuzeemu bakadde baffe naddala bamaama abo bwe baalimanga ebijanjaalo
1: bagabanga
0: olwabikuulanga ebyasookeranga ddala ng'agabirako munna omwaka
1: kituufu
0: ngaaba okutiika obutbabitabkyoba butuuma obwangeri obutuuma obwo nitwalako wa mukadde gundi twalako wa gundi ng'ogenda obitambuza
1: ate naye bwakungula
0: anaye bwakungula nga naye aleese kakati ebintu byabwe tibyali tibigwawo naye kakati olwaleero omuntu buli kyakungula akiyita kiki kyanyigira kimu kyokka kumubba oba kisolo ebinyonyi bino manyi byo tobinyumiza ebyo yo kasita obudde butuuka nga bwakulya buyingira buyingiza ennimiro olwekyo okusaddaka nako kwali baddewo abayibi baganiwe nga simunagenda kusaala tumale okwenenya n'ekyokubiri abayivu kye baalaba kyetagisa okukola tebemuba nga mulina abantu be mutakkaanya nabo mwali maze kunoonya magezi ngeri gye mukkaanya nabo kubanga omuntu ayinza okubeera naawo ng'aira abantu tibakwatagana mu kino nakiri basowagana nga bwewalaba ayirize twasooka okusoma nti allah gani innamal muminuuna ihwa abakkiriza baluganda beyamaana atulagira fa aslihu baina akhwaikum wabeerawo ekisobe aboluganda mubatabaganyi akati nawano kutabagana kuno bakulagira nnyo byemugenda okusoma bisobe okubeera nga allah byanukula nekyokusatu abayivu kye baalaba nti siyaamu thalathata ayaamu musibe n'ennaku ssatu okukakasa kye muliko nga mukyagala naye allah amanyi nti abantu bano bamalirivu akusoose n'agamba eri kukola ki kwenenya kakati bukwenenya okwo bwofunayo kyosaddaase kisaddaake kakati gattako n'ekigambo kusiiba kusiiba si kwangu naye ekiraga nti ddala omutima wo gukakkanye mala ennaku ssatu nga tolya mmere naye tagamba kiro agamba misana nga ensiiba eya bulijjo akati n'okusiiba okwo kwetaagisa bwetuba nga tugenda okusaala eswala eyo naye sikufuluma bufulumi sikufuluma bufulumi ga nti apa tugambe mujje tugenda tusaale nga amugenda tomanyi oba allah ayinza obutakkiriza kuba nemugisabanga naye ng'abantu abazze okusaala bangi naye nga tebatuukiriza bulombolombo n'omutima teguliiyo era kino kyetagisa nnyo baimamu b'emizikiti baba bagambye nimugende tusaala eswala y'enkuba abantu mumaze basomesa bintu bino nebwekuba ofunyeyo abantu kumi naye nga babikoze okusinga okufuna omuyololero ng'ate bazze bonna baga nti siina gabulawo benaabulayo imamu ajja kunteeka ajja kunyigana okunyigana ate mwati yogedde ebigambo ebize nabadde mumuliraanye no
1: oba tutaddeeyo mutima ogenze kumaliriza bumaliriza
0: ekirala nti imamu bwaba bagenda okusaala eswala eno bagisaalira mukyererezi kubanga ddanga bwomanyi nti waaliwo kibayita omuzikiti gwa nabbi nebirize ebi kubanga ngabe tuswali swala ya idi ndi chiri sunna mtu okuva mu kifo ne mugenda awalala akati muva mu muziki tigwa mwe ne mugenda wali ekyererezi oba ajita na ngiri ya nsiko bwe bitu badungu ne musalira mu kyererezi ekyo era mbanga mugenda mwambara ngweze musibamu tuyamba tuje kanzu yetu kula yegendo kuchara ngweze yumokolele emirimu nga mwena muri bakaka munyo buli atula ku munne tayinza gamba nti gundi ono lwaki iya wacha jide mungezi no lero amanya che muri koti mugenda kola ibada naye nge byalagira we bito bifanana
1: mino kuba uniform mu mwimi
0: aha gujire mu sati yonge jokolera mu mirimu be yulise uri agire mu kikanzu kyekyo omukaza agire mu ngwezi buli muntu yakolera mu abiringa atukana nembera yalagirwa Allah se aime waguru asinzire waguru jali agamedi dala bantu bano amazi bageta aga eso ngendera bemba mugenda okusala ngamaze okufuruma mumbera za mwe kirungi mugenda na abana ba mwe abana ba bato abazeyi bonati mbaleka abate esobola waluwa wenzo gandi baba ino ule mtembaleka kakati mtika kwa nekila nebisoro kwa nebisoro newe vieta agamazi mbuzi za mwamugena na zao kwa mnaalira kee mweji mnaajiria wapasi mwujiria mwamugene mbuzi za mwamuja kufumene mkundu mnaazi simba eno musa abaye na nazo zikaba kakati mkukaba kwa ze uku Allah ya manchi kezitegeza era bagamba tugende n'abaana abato abaana obutomubuteeka wali butandika okubemuwalalalala bamama baabwe nga bali ku ibaada bonga butandika kukaaba ekigendererwamu nti oluyogaano lubeere lungi Allah abeere nga atuwa rahma n'okutusaasira tulabe nga enkuba etonya n'olwekyo nsaba buli ampuliriza nti ibaada eno y'okusaba enkuba ibaada gyeri ate nga wadde ngeri sunna niyewe tutuuse yetaagisa nnyo tusaba abakulembeze bafu nawe bali bati banaba kukiteeka mu nkola bakiteeke mu nkola olw'embeera yetaagisa kubanga obudde ddala mutuufu bukyamu
1: inayekyobuuza sinakyembuuza sekaira kyembuuza kitono nnyo kati mu mbeera y'ennaku zino obulembe gituyinza okubanga twogereddemu eyinza okubanga yabali abatusooka mu mbeera y'ennaku zino eswala eyekkirizibwa okusalibwa muzikiti
0: ekyalibadde ekituufu kugoberera salafu saale abaatukulembera abalungi be baakola ate ng'obusobozi bwonna tubulineera kuba kati gwolaba wano ku masigiri wano main tufuluma muzikiti bulijjo tujja mu lujja nemutawana n'okusitula emikeeka bino biri mugula netugwa n'amatundubaali amapya songa mu muzikiti ebikozesebwa byonna mu ebiri nga tugoberera basalafu saale naye bwewabeerawo ekiziiza katugeze enkuba ate etonyi nga bwokimanyi bulijjo ate olutusaalira muzikiti eswala eno n'okujawula ku ya bulijjo n'abadde tamanyi busiraamu abuuze nti abasiraamu ate balazeewo kino ki kye bakola nti basaba nkuba Allah agireete kakati salafu saleh amakuba ge bakwata ge tuyina okugoberera era waliwo omusajja bamuyita Ibn Umar y'omu ku basahaba abanene bamuyitanga ayagobereranga obuufu bwe yayitanga mu kkubo baagenda Makka ba Madina nabbi weyayimirira wadde talina bwetaavu bwakuyimirirawo ng'ayimirirawo weyatuula ng'atuula babuza kiki nti nabbi yatuulako wano lwakuba nti kakati ensi ekyuse ne bwoba ogenze e Saudi teri ayinza kukulagawo nti yali ava e Makka emirirako wano emirirako wali kuba n'amakubo
1: gakyuka
0: libaayitanga mu bikubokubo
1: naye kati gonna gakoleddwa
0: agakola onomanyi otya bweyayita newataayita
1: n'awamu bazimbazimba
0: fe twalina e Makka awo akayumba mu myaka gy'ekyenda twamalanga okwetoloola kaaba tufuluma nga waliwo akayumba waggulu awo nakabakaito bagazza ngolwa kayumba nga batugaani nabbi bwe bamuzaalira kumpi ne haram naye kaakati ne bakubuuza kaali ludda wato omanyi enzimba gye bazimbi ebyo byonna ebimu baabijjawo lwa abantu bano genda nga beeraguzalaguza uliaga ni kangeni ntule kumuka muka yuba ako nenga ataka yuba nebiba mzali sibe sike kuka njini yuba zaro miya keju babu rabari uba jia babu teka utiawa nabiba mzali niba zimba waka yuba nadela adawla Othmani ya empire ya Ottoman biyafuga kwa Saudi untu obo nea gende ibu taliza taliza kakati bana aba gubera tawhidi ntufu kwa ula Allah kutufu niba gandhi bintu minifugene nga tupijamu ati mbule bidadala bantu kwa kuchukua unisanga mgenze ulimbwe nabe Bakia abasajja ababiru na dadala Pakistani aba Hindi kabuli zinezisoke za basohaba katiziri kwa basirikali bayola yola wama inja ulina yola uka anu na kube nsawu niu mwara wakura bangu kakube nsawu kati uberanga bie esimu nyingu babituwala echilala urugoyo rubateka kaba katibaru wanvu izadala lulu waguto sabura kutuka yu nyingu lulu wali kumpi wansi nga baje no bugiri cyane makansi ni balusa uri uri abantu bari mu dukari kandi ibintu bifana nga bwe bityo bagenda bijya ukemvude ugamandi twino kugoberera ubufu bwo mbaka mbaka yari asali swali ya gisali dawa nti ya furuma kakati ekifo ya furuma na agendo lwa lero e Saudi oboya babagadde ko furuma bachirina babagadde gisali ya masjid lwembera bayinzo gisalira ne phone wale bitwa twagadde ku furuma she disukaza hizo gadi abatu gena jisa alira buwala kusomiru wagazi
1: ya
0: tugende buwala wabata wanabara banga kumpi na ichibuga mkwono utusali la hindi na waka tugende buwala ni musali lao echigende wa mwishi kugobe lila bufu buwala abatu soka tenga tichari wa dechirunji kubiao kanako kubaje mkuma kubiao kanako nabazula mbusira mbeyo ngele wakanti ndabachi nabachi leka bachi sura atenga uchisuma mbeta wa mwichiri na inga ate mungkola kuchiteka mungkola tichiri imu chiti soma sasa yivitu bino bantu kuteka mungkola bino bengine biyali huu
1: biyali huu
0: yes
1: ebitufu
0: katibuli huo gandhi haa mneda tukoleba ya tutife anti tuwagala nkuba tuseli masjidi nida mgeni wali na msana gubo ucheri dara ngabu wakugami kakati masjidi uruwarero kanzu jenyamba nao joyamba de toso kula gama nti baku gama nti toji sali ya mungu liru dawa mswari yu elaba nti baku kula wangaba laba jide mungu zibari miramu baku ye uunya
1: sajia tuwa gaza
0: sumu ugena kumbaga mbubo ugena kumbaga kumbaga kumbaga kumbaga nugena mungu zori miramu atiba kubanduru wakani sajia kude dalu
1: baya mumujia umanguwa
0: aha katoko isa chenyume unabaka ndi ngeweza mwini mirambu mtu wa ine ngeweza hali mirambu atenga tita buwerele ichuwali mpari jende mirambu sujoza buliru naku ebe dugara nesati ebe dugara umuamunye dante ya unumbuwa nenga bibi sabudu njwa mubili neba fuga amba kusara swara ilu jisari ya mkubanga nga inkola ya yafe utiko kubo myonjo utiko kubwa neuzo kufa kwa underwear ngoi katulugwe nebeba dugara ngoma ze umwezi mulambato luoza uinuwa kukulaba ni tulimwe uzu duwa gambo kusali damu ogalini mbele li ekuoche so msana guo saba ayanukule kwa wachi ya gandhi mleta bana naba yonka mbate kawa wa mchalo na wasitu kukula chukusara bubu wana wasigara bukaba mbuzi ziwali zikaba namu mura ajana chiba chizibu nyo Allah utabanukula na inga shirutu zinozeta kukubelida jena bie mwezi buba ya kusiba kusiba kumuta kwa kusiba
1: kusiba before
0: kusiba wakati bituna wangu wali tunasara wiki eja wali sibi encha wa mkaga sani kubaraza hidi tusara na isi gandhi uchisudesu uchisudesu ulo msuzi kubande sima hiyo yaza chila vayi chila mula kia awli ya gandhi watu gami tukende wadisasi bika ngende kusara kwa sunna nukusiba kuli sunna echali sinze kwa bulungi kusiba niyo gandhi ogobele langa chino nga bachajia nobele langa gutoko la bibio ilo liwa bale meredua niyota gende yusimu sangu ngawe na gandhi babe raba ntu kuminga yiba genze buka solaya wetu kupoli wa Allah kubando kumiko kwa isiza ii atiba ilo na mwa mtu kwa raba anti dara mtu mkiriza kungunu wafa tunula biya kungunu ii sajio ya sara kakati mwizo gandhi mamu wa mwagena mubara tiwa msanze Chizibu. Mimi za mugadi imamu wa fono. Tajia tu saa za mwenye sunga ABCD. Mwudu wale uberanga ya mkule mbeze wa mwe. So sibu libundu kwe saa za. Kwa tuwa ya kide deri. Nti imamu wa mkulu ya alagira. Wane imamu wa mkulu wakati kwetu ina vila desu kazi. Na alagira vetuari. Vetuari wa alagira ba imamu. Katipa sobulu kusali leo ngebe hapa sobude. Sibu libundu ni jakola chi. Nya kusala nga wenja gara. Vigabi ya fesibija kusinga hao. Chino nchiresi wa kuwa. Siku ya msomo kwa naya gade na ye. Rwembele liwo. Ninja gara nzijukize. Banna fe ya bali mbukule embeze. Batula gire tukire tukule chieta agisa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
1: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kali nno. Na waliyo. Wete keteke. Teo mtimagu ukirize. Antidela mutufu nangi ngida kubiranga te aneta wa muswa leyo ya mkuba seka katunu nyo eswaleo nzikiriziwa kati nganze nenga kansibe na kusatu nsari swala ya mkuba
0: anotu ukiriza vili bia mkugambi kubanga baga nibajisara mjama. Ate na ajisazi za aino kuwa kutuba abantu wachiba zo kusara bayigiza atoto
1: kari inshallah ndakulokuta nula wiche jia tujia kubanga ati tutandikirao anini songa zona angawe zijo pili angate zitambula assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Obado uliriza Juma Special wanuku Radio Buddu. Esawa wanuku Radio Buddu. Esawa ziri mukage zo mutuntu budde bwa mafumba gabi ya misana webale kuuliriza Radio Buddu. Obumalirivu obuyiya n'okwewaayo

Mada hirati kudachika ziri kubile maza gira zawa umo zavu ngawele zako mwana mlenzi maktenik sugambe kuroto mwende yomu tuwabili joja zesa njo ugambi oje kumideko chakabi njo njini darane ngawele zako nyo asumari mta sakafero na ugambi kuroto mwende moko njo jani stabu ikakwele zako nyo anekawele zako nyo na ugambi kwenye nyo tumwende yomu tuwabili joja kalisujini na ugambi oje kumideko kwa ya gala kawunga asiri mwyo kayo kayo budu supermez fla genda kuduke ni kulio kumpi yao wabagambi jagala kwa kabudu supermez fla kali kutu nukansiyo rata kali mfundu poison nika omu keru bulunji nyo asundu kamisindo magambe ndagala kwa kabudu supermez fla uke mfundirei atesu kazibanga stambla madadi sana uliwa waka wote ni msubuzi somerong Gaono njia kaunga kalunji akali kumtutoge nsiyo na kugambi answer ime yokayo kayo budu supermize flaka donje kono kala kupatenga wejusa tukese mklabi yao anesi vya Sabrina

0: sindo koma tuwa tukidansi yona eno ye radio budu radio yomtu wa bulijjo ebisa sate bigwayo
1: waha koteka mbote
0: ayi gwayo
1: ayi
0: kalevu ono ye kalevu wano ku radio budu nga kutusibwa ko kyogero habo products aba kukoli ebisigwa ne sabuni ebinyiriza nokulongo sensusu bisange mu maduka ne mu supermarket season na kyogero products clean your skin open your luck
2: Yebale kukarebo.
3: Kale baba.
2: Oyita yeka nenguwa kusabuni. Engeri yenkuba jietani soko tonyo. Moto kaine yaba sobozi. Genderi nyaka soza ati box bili nezigwa.
4: Olimba.
2: Inezi tuwale wangika. Soka tujia nenguwa ye miti yevi. Biru achichi kuono. Kubongo
4: no. Atubo idabali mkugantio wakala kunonya. Olu waba biyaba sobozi. Gundi wali wali wa guluka sozi. Mutu kazibazamu kawabira unyebi. Ntu amato oke sabuni bichi.
2: Ino biyagude bugui.
4: Kama tuwata anu tubibadi.
2: Ni bera ukazi. Nete tusobole gamba buoto kubanga.
4: Kwa bihira bende.
2: Ndete musajja mkuru. Bada kanze na bie. Ni bera ukazi. Nete tusobole gamba buoto kubanga.
4: Kwa bihira bende.
2: Ndete musajja mkuru. Bada kanze na bie.

0: Lifeguard condoms. Kuma kazanyoko.
1: Muganda yake kato. Obudde bwakawungezi naye ndaba wakakama kani bili ezijjudde amata. Ate okyakama. Bw'okikola otya okufuna amata amangi bwe gati nga nze wange neya weya.
2: Muganda wange Kigozi, nze gye buvuddeko omusawo wange ow'ebisolo, yambulira ekyama ekiri mu Ultra Mix Maziwa.
1: Ogambye Ultra Mix Maziwa?
2: Nze okuva lwe natandika okumuwa ente zange, amata geeyongera, ate nga sekyo kyokka, n'okusala zisala mangu.
3: Ultra Mix Maziwa, awensorozo ebirungo omuli calcium ne phosphorus, nga bino byongeza obungi bw'amata. Kw'oteeka n'ente okusala, neweka mu budde. Ultra Mix, akendeza ne ku mikisa gya placenta okulemerayo ng'ente emaze okuzaala, ali mu bipimo omuli owa kilo emu ne kilo ebbiri, era ng'asangibwa amaduuka gonna agatunda eddagala ly'ebisolo okwetooloola eggwanga.
2: Tuli wagati musawo eyokubiri, wakati musawo eyokubiri ya Mchakaze, Mchakaze. Olwempereza lumamyo. Omutindo gwa programu ezokya. Amayengo gonna tugwetise kati emyaka 25 bweddu.
4: Ateno kyaddala.
2: Radio Budati 25. Radio y'omuntu wa bulijjo.

0: Card condoms. Kuma kazanyoko.
1: Kaungezi kamu digido. Oba weekend yesembe de. Kuma kazanyoko. Ne lifeguard condoms. Okufamu mari stops. Katilaba yo. Okufune sanyu ye plani. Na yato kwe kuma. Yesanyu edian na madala. Kalobula mubo. Tobuteka mumatiga. Wekume mukenenya. Endwa dezobu kaba. Nembuto zote tege kede. Funa kapaketi ka lifeguard. Okufa kuduka. Famase. Oba supermarket ye kulio kumpi. Lifeguard. Katizili munda bikampia. Nga zijira mukapaketi ya katono. Akanyirivo. Akali musaizi ya waletio. Kosobolo kutambula na kobuli wamu. Awatali kwela likirira kona. Esanyu lyo likume ne lifeguard. Kuma kazanyoko.
2: Buli omu agwanidde kyensuso. Kunkole manyiddwa nga Stanbic Executive Banking. Echo

0: Tuli kuchenda munana komuza munana ni chenda mutano akomuza tano radio budu radio yomuntu abuli jentegesi ekibitu era nga tukuganti nga 13 omwezi ogwa December tuli kula Stone Gardens ekijja bwemi mu kibitu kya fe
1: nga buli jo
0: ekyo mwaka guno
1: ate kyalero yoga yoga
0: yaka abiri mweta
2: don't talk about
1: yoga,
2: it
1: yoga.
2: I feel the pressure.
0: Eh?
2: I feel the pressure.
0: Agambi yake.
2: It's gonna be wonderful.
0: Tine kente kete.
2: Oh. What a mess.
0: You know you see you see. Bana. Mwayagali de kuredi omwana.
2: Lokala.
0: Mwayagali de kuredi omwana ngo.
2: Ne baba.
0: Eh.
2: Ne tata akola kuri ku mulimo gwa mutabani we.
1: Ne
2: ngatabuva kugulekera bazukura.
0: Nze sikola.
2: Eh?
0: Nali musirikale.
1: Soboleke.
2: Kati abazukuru bagenda okubanja nga nawo jja.
0: Nali musirikale najja kubabega. Otegeye.
2: Olimbega.
0: E ndi mukubabega ndi ne sikola.
2: Eh, bwabera ku kutotote ka kamera.
0: Ne date kamera ya kamera nokwata ku kyekisinga.
2: Wewe omuganda nge tugamba nti amawulire agesanyugaga no okuvamba naffe aba Rona Agro Business Center. Gwe alunde mbizi.

Lero siwala musiza ntukide mkuyomba banange, siwala musiza ntukide mkuyomba. Obusungu wenina sina na budi wakubala musa banange, ntukide mkuyomba. Kumaga kata adekino kilabu zine bili, kilabu ya PSG ne kilabu ya Rio Madrid chibatu koze, batule set fumbi ya miyaji. Batule set fumbi ya miyaji, so PSG mkulu osuse okuwera ngo tukubisa, okuvaso neno liwatandika, ona tuyamba kodi. Ogenda kubera ngo tudiza digu waloza ntibu wakupa kilabu ya Arsenal.

Sona kurinchi akatambula kafegwa ataka funye. Njaga la pena nga metegesa kunchi ataka funye. Katani kancha Karimu Odinkaga. Actually odi atano. Tu waba gama timuike mwema weka. Tofuna sende za akatambula mwabata chimani. Kakati gwegwa kwa akatambula. Kambu bidi busatu unabutano mukaga musambu. Unana mwenda kuminola jana. Oli muzanyu obutambula. Na iwa kubo obutambula.

0: noti msambu tanu bili chenda mna na chana mwenda tanu mtano wabe soko jetu labe soko jetu labe jango ngambe ntuwa tu seko dewa no tulimu budu kitabu mix mbi hello wange ati wali chechiriwo
1: Furu mawa
0: nju kunju
1: Sadami kitashuma masika ku New York saloon.
0: Ezo
1: encha wansanga muende gira bane muende siye encha muje
0: si encha sebo lwalero
1: lwalero
0: lwalero bude buwakende
1: ato wuzigo simaibu lonji luzungu
0: eee
1: kakati deero biyana biwana musanga muende gira
0: ee olimu kwe kubila kalango
1: tegu wande kalango pinde
0: iye na jeta agisa
1: ando nalodje elanyo ya besti kataka uto hangala biyana biwala deero today kati nyozungu era lulijo kubiyana biwala
0: kubawi soko biite mubigame muruzungu kubawala ininga yunaya aluzungu
1: today coming soon all girls in the day
0: agamba ini masaka
1: ini masaka
0: hey
1: Sada Mikta you have gift big hug big hug
0: big hug
1: chis and the cows enter in binyanyanya
0: mhm
1: Sada Mikta you have big hug
0: Mbade njagala line nga ya luzungu tovunula.
1: Anti abakuliza abamuti bama ya luzungu.
0: Mba ulido bado gamba bana babu wala. Siba u... Eee.
1: Abana babu wala luzungu balu manyi.
0: Nyo.
1: Bagiti kibama nyo luzungu.
0: Balu tegera.
1: Basubi luzungu balu manyi baruna.
0: O tegera.
1: Hey,
0: Bobby Jagged Day. Bobby
1: Jagged
0: Doro. Ah, Twitter, and get your mirror. Got it, got it. Come back, see, call it to get day. Hello! Hello! Hello! Hello! Hello!
1: Hello!
0: Hello!
1: Hello!
0: Hello! Hello! Hello! Hello! Hello!
1: Hello! Hello! Hello! Hello!
0: Hello!
1: Hello! Hello! Hello! Hello!
0: Hello!
1: Gene paka kumata mulati
0: Nkari mkana anga ukutisa radio abdu Hello Hello Wati sabu
1: Tata wakari tukadeza
0: Tawari tabu wabari kuhuliriza
1: Nenga luwati uri ya kuloga
0: Mkugambi
1: Nengo nusumlala Awasazo wati mabaji mwaka tuoyo
0: Hey
1: Hey sabu
0: Basi mabambi
1: Tata baasima
0: Mbajimu waka tuyo
1: Kulungi nyo Uganda nyo yonasevo
0: Tebacha agenda mujimu bajia uwo
1: Bajia wange Nengo natumulala
0: Ezo
1: Ono nabosa sisi jendezi kusaluni
0: Ezo nabosa
1: Tata nangi ngina kujia munde kita Andi tuli masaka
0: Obo chisagera
1: Kwe tuli Kwa kujia tata Nenga kwe tuli ya watu mbilizi
0: Nkare mkana gore kuliza Banda bidabali yeyo tuba kola mwena mgueyo na kulwalero Tugende mundege ya kariwa kasawe katono nyo kukajuzo bujuzi Echina reji tuleme tuwali lao ane ya mtuwaleri Habano Kariwa kasawe katono na nyo Mujia tusimbaka gele ni nanyini chache unye Nanyini chisawe nanyini ye unye Hei Mujia tukajuze tusimbaka gele agendo kutuke ncha Nga temuli ya daka subi Agende kustream live a complaining Hello! Owange! Jendi mnyuanyo gambo cha! Vada kubi gambo?
1: Tulindoko kama ni gambo wa nangu. Uzege mtuno.
0: Uzege na?
1: Ono wa mwite mare mwusa. Nina mingola mbendi. Bana ingo kazi konko meziki emo mindi wa kwanga ngambi kuhari.
0: Nkare mkana ngore kwanga kuhari. Ngambati kuhari baba tukurukute. Agamba cha asumani mtasa kapela ngambia kweni nyo kuyo mtu wabri jo. Hello.
1: Hello.
0: Wanji sebo.
1: Hewa na kuweleza.
0: Wawa na jio kuminako.
1: Kwa hibu haza di muka unire.
0: Yes sebo.
1: Karika kode kwa hala.
0: Bako uole.
1: Na kati mko ula zi wa muka unire. Mko ula na sisa mfreti ino. Kwa mune makara.
0: Yes sebo.
1: Baba baba. Isu zao.
0: Nkale mkana kiyo wale kuanga kori. Wale kujia kumina kwa yomu kuwa ulicho. Swabula. Swabula olioja. Ndai Sadamu. Wale kuuliriza. Swabula wale kuanga kori. Alipuchena mtanu katunye zetanu. Atenga swimming live. www.redfm.com kasente olisted. Wale kuanga kori. Agamba atia mnyuanyi Francis. Mbogo kasija gido gamboja. Mbogo. Wale kuuliza mnyuanyi mbogo. Hello.
2: Yeah.
0: Where is Senga?
2: Andy.
0: Senga, you know Musango.
2: I saw you.
0: Tosobola kudira basajja bogwe. Otukocha masaka gwe no weya ula ku basajja bonne madam chibuga ne batamblanga gwe tulabika.
2: Abade yagala kuntabo.
0: Nade njaga yakula ba ngoline matiti.
2: Ati wakati ami.
0: Ngwe na labye.
2: Ande ya tenge tokola funda ba kubanga.
0: Eh.
2: Painting.
0: Gunta ndikideo. Gaga linda ko. Zengendo kusasa nyamunda ge yazizo.
2: Ngwe wa funda abiro na funda.
0: Ah, zengendo kusasa nyamunda ge yazizo.
2: Ali na ko ngenda kusasa nya.
0: Ninga gunta ndikideo. Aha.
2: Okay, na kwa tangu sente tete uzo chale ida kumali.
0: Udia, oli nuda wa?
2: Wako uli de.
0: Mpuli da.
2: Uli mbeka zoge ndo saa tangu uzo chale ida munga.
0: Hanzi saka, sina mtu kwenye na zisa sanyi zako, hujia kuku, okusaa sanyi, saa sanyi. Ndiya ndiye nywa nywe. Ngenda kumerawo anti ngenda kumerawo ngandine baba basi kafero ngandine sengo David ngandine love legend Morris K ngatuliawo ngandine ne MC Moses MC wange matofu Eddie Muchirumba
2: katumana kamwe kwa pagani ola ni na Joseph
0: mi hey
2: muri nasenda so wali agenda kuyamba mu
0: Tego na gogungu bidao. Aha.
2: Manje waita omuziba kule ndira muzibe.
0: Badange kaka baba basi soko vetu elwane ko. Zuko.
2: Ee ngala imi yo so nyo lugaro na lo ostogi.
0: Nigo. Ei yago.
2: Kule afule na baba ziwe banne.
0: Negwe lina kwa, negwe zenga.
2: Kwa
0: nji. Oshimanyi nze kukia na yoyo kia no mtu omukuru.
2: Mtu omukuru okulira chitachani.
0: Icha inze.
2: Kati nye antika dicho, soko ulidi.
0: Oshimanyi ndi presidenti.
2: Presidenti wawa.
0: He waka.
2: Kati kwa kulonda.
0: Hadi simanyi ngeri chijo tani kako ogena ne president wotyo.
2: Ah, laba ne president wa mwisa mwa gari wa menchene gulombo ati da ilo mbo wolombo.
0: Mwesenga. Yandi kati munnange. Bintu bikira na.
2: Ari bikira na bikira.
0: Nze nkusasi de oli waye.
2: Ngwacho huza wengi.
0: Ngo. Enjoga ajoge ange mbowa.
2: Ate kubowetia.
0: Nandi ulidenga. Woli wenyini nandi ulide wendegea ngazika wane ngazika abakaba nemanya ntoli mu kisawe mu ndegeya.
2: Ngat misozi zayi bugo chobo manya rake enju kubye simu.
0: Ngazi ulira wali si ulira ndegeya.
2: Ndegeya zaki.
0: Hani tuje tugena mu kisawe mu ndegeya. Oza batu lachi batu mayo mu ndegeya.
2: Ndegeya zina kobera wanga zilekana.
0: Yee tuina okumanya ntikati yao chikute.
2: Gwomo
0: jeba kuzaa kubu nyonyo kubela
2: yonka kukapa. Anange chie
0: nkubye. Eh?
2: Oluna kuruwencha fena jiru wanja alwarelo.
0: Walelo bude wakende.
2: Bude wakende. Basi yosu teleko mchitawe mwende geya.
0: Dalawe wali ensonge nkuru sema songa.
2: kugenda kuseka.
0: Kugenda kuvuga.
2: Na yo msaja ina kalina sente mfagari debandu sigale waka.
0: Kati echimu.
2: Masala oja kunyigi la kuherere.
0: Kati aenga wacha nyiga.
2: Eja kubandi ya untambula mpika isanga nchudechane chobule nza ato nyigi nga to ina sente.
0: Sengo David ya kugambie. Luha kube mwanyiza akaze na yefe tulina sente.
2: Kuduwa, nandu sota ulidi.
0: Omundu
2: wa ina sente tazo gerida, sente zeyo gerida.
0: Anje mwanyiza akaze chabada gamba.
2: Kati ya soka ndeleka o milioni nga bidi kusimi yangi.
0: Atenga mwanyiza akaze, wadechi.
2: Anje zaka za zitunda, tezi nabira au.
0: Tugamba, tugamba mmisidi.
2: Zaka
0: zendo msana kwa zokeza ni yesi inga wani gude kusente kwa
2: azifukiri li
0: afukiri ya wanama liliza
2: ande emuanyi za hapa ganda tezika lewe sente vizikola
0: kati ojo jegeza
2: kati omuza gude kwa msana haba inafukiri za muanyi ateka kawa kwa zini wafukiri za nela kati mbwa msa kja watu kerobo inakabe chungu muanyi za kazi.
0: Wanji
2: tambuzewe kibuzo oguwavu baba loga vloge mwaka mbazere mwasikira musikiri
0: agadi linda po tofunye muya daga akantu akasasile omuntu akugambye mwanyi zango msana kwaze okeza za akaze omusasile kwa ya denakamu
2: kandika tingwechi nako gama zo uli nituli ya lumu sengi.
0: Doya ato uli ya bizibu
2: ndo msaja na uwebe la kutika nangu uli mula bende kusabe uwe nziri. Kuna nizibu wago kuzinsi kita uwebe la kutika nangu samu kongo uwebe merido uwebe kusaba
0: ewa nanga. Oina, oina muntu kwa mfaya ni domla la jari wange ba mwita swabula. Na hiya teki lo limi lwe sente.
2: Owangi.
0: Ate
2: wababa ina sente wime kyo soholo kwekole.
0: Ingalu achisia, uko gira wogezi baso kakunteka mu sente.
2: Toko ulire.
0: Yolo
2: vera ongo simila muli ingante nda u.
0: Kakadi, Asumani, Asumani mtaza kafera ngambie. Oyo mumpe tutunke fene olwalero.
2: Kati Sumani ata yagala kukola
0: ki? Anti kati awuliranga bintu byoyogedde byonna birina.
2: Alimba.
0: Ha birina ono omwana nze mumanyi.
2: Ayogeza mumwa.
0: Ayogeza mumwa. Ona ina sente ze twaliko kulumbe nenga tugenze mu byannaku nanfuwa onamba sente awo ningamba singa tubadde mu kivulu kati ono omwana asobola bikola mu ndongo y'ebinyanya leero
2: ende kati gusente zogera kazo zino zibateeka wansi mu kaza zisi
0: kati gweyogera ku sente ki
2: kati ndo sente zenjogera kazo zino zezino za zewajia mubanka zivaku wa cheke
0: nga gwazi zade yo wewe
2: hiyo mbukadde kwa
0: mbukadde kwa mbukadde kwa mbukadde kwa mbukadde kwa mbukadde
2: sente kwa mbukutia nini kwa mbukadde diru mbukadde kwa mbukadde kwa mbukutie
0: nga dani yaka papula kekali de
2: sente kwa mbukula kati mwezo mwogere damu ulinda tuzo ni akatapula mpira jibbe mwati ba akatapula atoke hula wangu wakasari ila mirende maria kati apenza usuwe ndi uta mbije
0: ee
2: otuzo akatapula umutima na mkutu umbo danga kwa kanyonyi
0: kakani ambande nsaba abafubuka obampele ya kagambo kamu abachano nyasente
2: abachano nyasente
0: basi bini ya ntanda
2: abubuka wuna wali yunga mchano nyasente
0: ee
2: mwangedo mwamani mkuzuni wanyakwafu ze tuitaga
0: mwamani
2: mfeze mkuzi metaga
0: senga
2: wanji
0: yitabantu bagende mundege yanga buchari ove wano
2: bannange
0: ah
2: nkongola abantu mwenna abantu be Masaka abantu be Kyotera abantu be Kanyisizo abantu be Kiwomya abantu be Kyasanyimuzi abantu be Bunyonyi gye bakuzaala abantu be Kanyisizo abantu be Masaka mwenna mwenna mbakongola bannange olunaku olwaleero fenna tusaleko wali mu ndegeya mu ndongo y'ebinyanya festival bazira kusona Beni batuuseeyo dda era kyoba omanya nti tugenda kuwa ekintu ekirungi stream live aven yeffe tukulembeddemu yeffe twateeseteese ate gye muba mumanya nti stream live aven kyefuttemu kibeera Masavu
0: ensonga ziba zeezo
2: twatambudde ne radio buddu at 25 ekyo kuva emyaka 25 ng'eri kumpewo
3: radio
2: buddu yatandikira saba mutwaliwo naye nga akateteza tekannaba kujja naye nga twali wetuli
0: ozegeera
2: naye na buli kati tukyagiwuliriza ne tukula ne tukiwuliriza
0: alaali
2: mpaka na kati
0: wuyo kati sebo
2: olunaku olwenja fenna tusaleko olwaleero wali mu ndegeya
0: naye ng'obadde okimanyi radio buddu we yatandikira wali tonaba na kutegeera kye bayita ssente
2: kandi kye nkugamba radio buddu yatandikira naliwo naye nga akatekeza temuli
0: naye nga wano radio buddu ngati suli yanko program egamba mbu abakazi mubawe ssente ng'esomesa abakazi mwagale nnyo ssente gwa kijjawa
2: kandi kati eno ensi gye tulimu buli kintu kitambulira ku ssente
0: anti kyobwe kiri naye kati gwe
2: kandi kati sooka owulire radio buddu kyenjeebazaako zino pulogulaamu zayo ez'obulimi n'obulunzi yatusomesanga ng'etuyigiriza butya bwe balima kulunda naye nyongera bajjukiza ebigambo bino n'obbagana ebigambo bino byonna bye mwasomesa nabiwulira
0: era twebale
2: naye sijja kulunda aka nimezeyo mbozi emu nga tuli mukyalo eyo dadi nga agenda atugulira akabizi
0: nga kato
2: takowulire akabizi ako kaali kaffe nga kaabaana bawala kubajjukira sibasi batuzaala abaana basatu abawala tuli babiri n'omulenzi omula kuba nti kati omulenzi ye mukama yamuyita kati nga batugulira akabizi ako kakiza kujukira nga tulina okukalunda singa bamanyi munanga olumu obugezi bubeera n'eddalu nti tetwalinanga ssente tukyali baana bato jukira kabizi oba olina kagulira omuguwa kati nga ffe tukasiba mu byayi
0: onjo
2: nga akabizi ako nga kakupula enkya n'eggulu nga tutuuka munaye mukama atuyamba tufunayo ssente tugulayo obuguwa buno obuguwa bwali babuyita batyo obwo
0: obuguwa obwa nayironi
2: asaku ka nayironi
0: buno bwe baluka obulusi mu bigogwa
2: munange natugula akaguwa endizi nga tugisiba nda kaguwa nga katuuka kakayaddiwa akabizi munaye nga kagenda kakutula ate jjukira nga basaba kakutudde si kangu kakukwata kuzza
0: waka nkulaba n'okagoba
2: kati ng'olina nga bwekakutudde olina essiira mu ttale ogoba kabizi
0: ntyo
2: kanyu n'alyoka akookya ate mukadde n'akugamba okomawo nga tokakutte tokaleese
0: n'olyoka otunka n'akabizi
2: kanyu n'akwokyera mu bikandi okuva olwo okulunda kwantama
0: n'olekeraho okuwuliriza program twezimbe
2: ezo nendekera okuliwuliriza ezo pulogulaamu z'obulimi n'obulungi
0: bagiyita Budu Club Mix.